0: si si, da seran da prenne matak.
1: Wansa Chukiago!
0: Chukiago Koyukayu Taipit Pajar.